Es una común de conquista de conjunto de cooperativas o acuíche con el Eshla Esh. Li naki que es ol che kabinkil sa jalangalang che najej o acuíche de conjunto de cooperativas li jalangalang che kalebal. Por lo mejor li saich o lej chukere. Anain che apshkush fede cobera li yochi kulak sa li kiang chiru li honal amnak huang. Na ta bandushi jiru li kakwa dios li honal nashkeke re na kla o taruk to kulak kuchik hong kamokak erikin sa li rojo chnal sa li hong kapal sa li kooperativas hong hong na ka bandushi ere la esh na rakhlal kutan jo kesh chi roi beninkil rabinkil shi apushkush fedekobera sa barkuin na ka kam Nabalpay li Esilal, Nabalpay li Nalep, Nabalpay li Kaush, li Seraik, li Ahel Rush, Banunkil, Sali Kakyang, Sali Kakuanjek, Chakakunilola, o li Komon, Malaj li Poyanam, li Asociados, Uta Asociadas, li Nako Talimang, Sali Hanakalang, Chi Cooperativas Hokambi, Nakyokochi, Shkultikankil, Honsut Kujik, Cheru, Nak, Nako Kulak, Sali Hunjun, Chi Cooperativas, Nako Kulak, Sali Kyang, Rikin li shtek maga rochpen fede kobera li nake shkam li kanjel sali hunhunk chi najeh sali jalanjalank chi cooperativas okam nak to kanak kuchik hun kamokak erikin sali kyang sali muebal re nak to sera ikho ak yoko chi shkultikankil malajo ak ainako chi shbanunkil bueno que naupi fede kobera rajlal kutan Yo chis kambal li angel li taklak sa li kyang sa li kakyang si kafuni lola o li komon li poyanam li nakota limang sa li hunhun chi cooperativas aban o nakabalo akwi rahlal nakrubalak nak takwang bayak li sera ikchirish hunk li nadeb li yukwal angel ro takanaw si kafuni lo utko nakakyakwi makwa kakwi takanaw makwa kakwi takapi tento man saka ben panunkil chishkunil li taklak li nashpas li chakrap sa li kaben ut laish kakwi cholcho chero nakake chakrap makwa kakwi li nashkutu li kakwanjik sa li hunhun chi cooperativas kwa manchi kakwi na bal li chakrap li kwang sa li kaben la o li poyanam la o li molam hunhun ut tentosh panunkil tentosh pa bankil ho chanarum na kesh pas sa li kaben na koi peni vi na kyo chi bek chi chabil li angel hunhun sa li halang halang chi cooperativas sa li rokruk li ni katepal alta verapaz o aquí baja verapaz sabar cui cuanc naval li cooperativas sabar cui nauquen li molam fedecobera chisabi zapach ol yuko che roche beninquil chiru li lo clasco tan canacuan chiru li sapeo caen na poi benijo yuko chisque bal na pio jipec li cajel honjon jo axca jultican chac bayac chero tento tacanao caro naraj bar cuanco chanlu yo chipec bar tento to culajo chan la chabano jo chan chic tento taraj ush chulchoc chicuja en jo aquí li aconic la oli asociados asociadas a Lijalan Jalan Chico Operativo Suena Chico Caina Jue Taro Traye Nakla O Composa Junli Cooperativa Nakla At Juan Catro Chal Junli Cooperativa Utrena Chico Caina Jue Takanak Chichon Chochaco Bar Juan Kla Kulub Juan La Taklankil Nak Juan Cat Zahun Limolam Utro Akshkakosa Fuchat Erkin Chonchoc Chico Barquan li tasalil manach tusulal li honjo chik angel na banuman ki anak yal takatikip chiko kan mares shusho malak sa shki taka chaprak malak taakak shwanun ki kwan bash tusulal li honjo chik nalep li honjo chik angel honak naka shakak chak la khayal yung la atho poyanam ko hong kabal manak ko komone lak kwe chak mares sa shtik lahi kwe cha mares sa shki toki li cha anak anaw aban tento chonchok chik ko chishkunin li nalem khaen re naksa shpey lakwit yo ko chishkwanun kil manak shpey risin kil li taklak li kwanza ka ben li kwanza le ben la esh na kolominel re li hunhuk chi cooperativas ahel ru nak takanaw ahel ru nak takatil rish ahel ru nak to atinak chirish
Rikine li nage holomin kre li hukuk chi kooperativas rikine bakpi li komon li nage oken shten ankel li kakaush li kwanko hua holomin el li hukuk chi kooperativas kwa nage naula ish nakbal li taklak li kwan sa leben malak li kwan sa kapen hukanak ahakapro li kachol li kakaush li balak pi shka komon shpan nak pi inka toro shpanu ki hunk angel sa shwana lil at nakanawa pi karo naro nachal sa kapen cho kain bina kurumako jikun linim lasay chkolak chokere sa shkawa shtiap shkush fede kobera roch pen maga nak yoko chikulak sa lekyan anak kwan sa le muepal sa li hunk chik operativa sa li halang halak chik alewal sa barkwi nakulak fede kobera nakoy bininak sa le chkol na chapit yo si bekli angel ut mare akui ku boshi bakli na le chokte chokere chunile shla esh tikin rit paduli lo plak kutan ho ho tani ho ho chi na he na el chapli lo plak sa e mare yo ko chi re angel bayakli lo plak ke akui sa ku ak ni lo klok li katanamit Guatemal akre chi ho kain aban ko na ken na wakui manako na ko sera ik chak chirish rubelak شکمون ها این دیش خلا خیکرو لی قاقوان خیک شکمون ها این دیش خلا خیکرو لی کوتان لی روچی چوچ لی ریل پال دیش دیق قوال من لخش کیال رو لی روچی چوچ اگیال لی پر نکش تاری منگ لایش و ناک ماره نبتر چک کوتان نقوان خو نقناو شده بل کوان ماره خون پای ماره کوی پای ماره وشی بای اکوی لی اکوی مکنرو نا ال چرو لی لقلخ چوچ aban nak nakhala nakjo chi tiqqoq maraf nakjo akwi chi keo mare napala ku chikli akwim naru nakak aselajo nake banu la esh li komon li konkesh mare so esh tiqwal ruli choch napal pai li akwim napal pai li kilke li kilkem na eljiru li lopak choch anay khun kamata naban tento takanna wakwi nakwan kri lomfrik en li xalaxikru li tatepal li kish xalaxikru li qasutam li kish xalaxikru li shtiqwalru li ruchichoch li nako taliman kwe li kyokochi rilpal li kyokochi rek anki lakwe kawonak na kekash wa nako akshin koz erikina nakkwan nang nacha li kela tta kwe ka nak kaw li xam la ta kwe ta kwe ka mareta chichakki awan kwan nak tuz chokre li loplakakwem ut kwan kakwe nak nash chakki shban nak maresh uke li nakhek maresh put irk maresh chakki la kochuchnan maresh chakki li pe maresh chakki li kashlasham eba nalep khayim ak nakanaw ut ak nako sera ikchak chirish rubelak kwan chak kutang kwan chak pomelak kwan chak chabanak kwan aban tento shkurtikan kil eskana kakwa eskaskitsin li nakik ee chol chirabin kil chityap shkush fede kubera li nakulak salikyan krakhlal kutan rikim di shten akmaga nak taqil nak to oken shpanak kwan aru tadruk shpanu kila at ut kochochoak kwi nak mare kwan kna lep inka toruk chishkol bal aban kwan bar narum takakeli kakaush takakeli kametseu takakeli kak angel to oken kopo yanam ko hunka bal malak ko komoni lakwi re ril bal arraylal hain li na kulun zali kakyan li kyoko chi ril bal li kyoka chi ril bal la atana kwan mare li kyo chi rao tesin kejo ak kyoko chi atinak chirish juru li sakew kain utinga taka kanab jinumek li hona lho kyoko chi shkosupal erikin kwi kwan chiku ril bal chan hru nakto oken chan hru nakto ten a tento taka banu tento ta banu la at malak tento te banu la ish ni nakeke chol chi shkolo minkin li hunhu chi kooperativas marite kaushla chante kwi lu nakto oken aru tento malak arura toruk shpanunkin mare Kwankli ochochnal reli uchinin mare resh chinankili kape mare resh chinankili loklaxi li kyokesh ishku bankil anak kwan malak kwanza le mat kwanza le khayalyom shpanunkil ut mare chire khunakli ni mateke mare rubel khunakli tsul mare zabar kwi napali pek malak napali loklaxche use khun kutan naru na uqechak naru na kamesh manikha tekeretan nakaran inka kyoko chis silpal rishicha bil rubelak likaru taqaq shpanun kil mare khun li sachok taqa banaran mare rak kyoko chis kiepal nak li angel kwan za kacho li kyoko chis khayalin kil anre nak tachabilok shkwan kikli komon li asociados re di hunho chi cooperativas aban kuhinkataka esa ah analeb hain naru
nasut e jojon nim la sachom chokere la eshli konkesli cooperativas chokere la eshla holominal chokere la eshli asociados o asociadas reli cooperativas juanquisa cristian malasco alchbanak mare kulaskapejo na takots chak subela na peba sah cristian han malajeba kokalakui narute oken malakte sahon joshal limolam joshal li cooperativas banapikochi shikli honan mare sehun kutanta tzaklok plishia bebe na te ispats lo kikepjo asociados ut asociadas rele cooperativo nunca te tzapchirue aval kuina ke tzakon kuina ke oken kuina ke ishtauru tzakali rusila li kuang sa cooperativas kuina ke ten anakui shbanun kil ni hunjo chi angel li akna kwang sali molam kung kung kana ahel ru es kana kagwa ribal chishkunil li nalepha en utko nakaki akwi ribal li loklah akwi ribal li rochochinal li chinangili kape chinangili tse li kakao shwan nakeba kutan hain kwal ahel ru marechise natikla li angel kung kung in kana kanaw kakwi la es la holominel nakesh na wokreho naka kots erikin rahlal Nakanake kulak li komong karan erikin ingat ka kausha nakanep te panong kay lihunghok chik angel sa EPM an kwan ril pal chanru hoke shtusupan kil retali ut resila lakwi eba angel hunghok kain ut sabar kwin nakit sa konhanem mare ten ang resil pal rish chanru tabanuman karu li narak mare hoke akwi ani li naru naki oken malak karu tak erikin la kokuin malachiru di shakla kokuin tat mali kape mali sin kana kanau karu li akuin na angela manza la cooperativa aran na ke oken bli komon malajebli técnicos jo na ke na web du la es de na vale bli na ke kulak sali cooperativos junjo chocho cheru kuan kreli si kuan reli kape kuan kreli che kuan kreli anino mare kuan li pens kuan kakui reli kakao kuan li Rilpan, nate oken, li kanachin ho aki li sa ahil po yanam, na palpay, li oken graf, li nakuan, li napasma, re li cooperativa sun ho. Utan, li chulchok chiku, es kanakakwa, es kakrisin ho, nakakuku aki li hong ho chi cooperativas, kwan mare kung ak, pibak, li komon, na ke oken re ripal charu kwan kli chesh au mankaran charu kwan li kiche charu kwan kli kape charu kwan li tiut marek kli li no bajo na kakotchak rubelak erikin ak taklankil ak angel li hunhun chi komon li asociados li na ke oken re roch peninkil re ete ankil la esh li na kesh holomen aman kui inkata anuman chichabil li kangel haem inka finakanao bartosh kam naru naniman shteram li sachom ut anakuan tekereta la esh bar kon ko honastil li honal aksinume honastil jik li honal akpi kuan chiku pakpi lo kawadios na nawokre aman par kuan kata na kompar kuan kesh la esh na kuan utko Aksa tiki cak bayak shwanu kil li sirokish Tento cakal ta cholak cheru la esh La holominel rilma leba na leba kwaye Khotal li loklah tumin jochi shik Ut khot alakwi li naru ta okjak Anak kwan la esh li nakish angelak Rikin tse rikin kape akwi Mare kakwi li relik li loklah tumin Yo que es li para nakakwan. Aban, hun kawresing, hun oipening, li yo que es chishpanun kil. Ut na ken na wakui malak chol chocheru na kui ingate banu. Angel hali na oken re kawresing, li na oken re oipening, inka akui yo kochir oipening kil, usta kui sutrakeli atin hain, li uchining lah, li yo que es chishayalin kil. Chpanak la at, moko naruta kwe tapat reho nakli komon napal tishkea kwe napal ishte napal ta oke kwe mak akwe choka chkea barrelat kudarena ok li molam kooperativa ho akshka siljak bayak lesh kubela nak kwe mak arah rusila li kwanse kooperativa marera mahun kela o kwankoza eva molam hain kwe darah mak ali rusila
Licuan, Sacomonic Ángel, Sejón Cooperativa, Marera, Yokochi, Ripal, Nak, Napali, Poyanam, Sashpenji, Juni, Liru, Chichoch, Nakeoken, Saeba, Molam, Jain, Nakemanak, Mare, Kaplajo, Sashpenji, Jun, Cien, Reli, Poyanam, Sashpenji, Juni, Liru, Chichoch, Juanco, Sejón Cooperativa, Karuna, Nakke, Baljain, Nak, Nim, Li Nakoi, Beni, Pamanink, Takakienak, Kakui, Takatele, Liko, Yokochi, Oi, Benin, Karan, Ain, Angelak, Naraj, Naraj, Meseo, Naraj, Tatoke, Naraj, Tachika, Kui, Narau, Akui, Tatkotsok, Nale, Rikenebla, Komon, Rikenebli, Nake, Holomin, Takiak, Nakwan, Krishnikal, Chutam, Makware, Hapok, Makware, Hopok, Rekotsok, Kaush, Renaklat, Taki, Marera, Hunak, Eul, Chanruna, Tatiki, Bamax, Anuki, Hunak, Chikak, Angel, Mareta tokien gaspi, redi sinki kona plichar kilali na chechien rela komonil, mare anjo chera mokre na, ta anumang mamalpai chikli angel, ut tej el chiu bech malato el chiu bech sa komonil hanali nasikman, kokan, li oken kokan, li takong sa li hunkong chik operativas na tingka chel gaspi oy benin yoko, utarin na el kuchik chak, reta li utresilal li kataklangil huakui. Lika kulu arubi jokochish taupal narina napamalak arta kakulak o nakakye anak jishkunin kwang lirusilan jishkunin kwang likoy enyom sashben naklaatshat au ikatake nak kakwe shak liakwim takwak rilipalru naklaatshat au Inka ta koi peni kahpilira somli kape kahpira somli si aru ta ko aklat na ujim chichabi na kning kliro na sakra ruah kui akim kan ta el kabanak na kakiesa kru inka na rah na shiena pioko chiroxin kin malak aushlan kin loxin kin li pandi na shi akil kaso tam aban Tento taakila kwaye. Okanak yokochi atinak chirish, arkwan kebrak, liko okeng, renak nikara, tanimanku, lichakilal, irailal, hain selekabe, zishben, lika kooperativa, zilika tepal, zilika denamit, wakwi, zishben, liru chichoch. Aran, kakon nalep, linaru, tabanula at, renak, tatok, tatokeng, rishkotpal, irailal, zishben, liru chichoch. Sashpendi lo klach chos, sashpendi lo klach ha, sashpendi lo klach yech banak. Anak kwan na kikiretal, mareko kaksa na ko jahelo. Tachik li gihonak li komon malak tachik sa ban lebal, zumarek ate istauro kaba kwek, kawuch banak. Napali kyochi ulmang, napali kyochi ilmang, napalaki li na ek aman, nishka komon fokana. Tento ritbal, chishkunil, angelo nak tokotsok, Angel runa takanau chishunil li nalep li kaush li tentorah takabano. Anak ebi nakwang li kauresengza li hunhung chikooperativas. Nak la at yokat chi auk, nak la at yokat chi evalre la kwakwim, yokat chi oibenin, yokat chi kauresengkilagwi, wahun la hayan leo maran. O yetalilashka erkin di konze li kooperativas, kuitalah makata koibenin erkin la kwakwim, Mak arah aku yang ejokat, kau resingkila aku. Mak arah aku ejokat, sahaja palahonal. Mak arah aku yang enak ejokat, roksingkili. Tumin ejokat, roksingkili. Emali George, roksingkil la kaush la metseum. Rest angelankil, renaklat aku nak. Chapil kokota kir, chapil lah nak George. Nimang ta atumak utcirishan ta ujin. Anli ejokat ciroi benkilat nak. Sa hongkutan, malak chuba bakutanayin, malak lipo akwi yokat si chaljipo, lahat yokat roi peninkil, nakakwim pang, ta uching. Anak eli kawresing, yokat shwanungkil, lishap anjak lukbalak, lishap anjak sa lipo, malak sa lichab shnumechak, shmanak marekwan, wipchab o shichab, nakshakwaw, lakwakwim, nakshakwaw li tse, nakshakwaw li kape, malak kwan nakwichak, nabalichab kuchikchak, nak, yokatchak angelankil, Baban, na balik angel na shpazakwe. Na shpaz nak
yoqachiq ak alinkil rakhlal nak maka hunak li kyaxel nak maka li shul jokchi raute singre nak inkat chamok salipim nak marekwan li ru li shak akwe tentota akwisi tabanu chichabil hona pas manchaku hona ke shtiakwe akwe li komon li nak yoken akwikin re shten ankila kooperativa Evan Alevhan, Shkomon di Kaurisen, Shkomon di Oibening, Shkomon nat sehungutan laat, Shakecha parkuan kla hayalium, Utyokach eva la yok, Yokat chi takek, Yokat chi numek, Jiruli ta'a, Jiruli tzul, Renak tosha tau. Utmare la ish teke parkuan ka ta'a, Parkuan kitzul haan, Anev chishunil ya yoko chi atna kwen akwan. Hoza li katyu am, Daesh na kekeretal hunak li poyana na bali railal na bali chakilal na bali mahekwak na bali shikilek na shtau kishkunil hain mare takahunta etekwil kindi katim kauch manak mare lat kisach ol chakoksi na bali tumin re shlo al hun payak la topim baba maren kauch el chaku dikebeak la chakilal mare tatos or awan Nakanau li karuta agua, mokot chinata achol inham. Mare tachik, ta kakui li akui mkaan. Mare tachik kuchik sikbala kuikyak, ta kere kak. Usta akshakoksi akui li shkema li chosh, malak bayak li pan, li khali ruho, li biol na shkamsa li kyansa li hongu chik operativas de kobera. Umare yo katakui shkebal, shakyol kok, shtane la... Ángel Ebal, Maresh Joye Chacú, Maresh Apaje, Juan Sachok Han, Aman, Makua Aranta Kanam, Toh Tag Esh Komon, Lak Ángel. Kaut, Manak Latlita, Kuahanak, Kuanjun, Akwim, Chabil, Tamok, Chabil Tag Ir, Chabil Tag Sumak, Ut Chabil Tag Uchim, Salah Cooperativa Salah Nacher, Kamakir Kin Kachuam. Salah Kachuam, Naktoh kokochak Nikanakanao harupsutcho Shtauli railal Harupsutcho kiaher Harupsutcho ishkawli gindak banonel Harupsutcho sachok chikish Harupsutcho ishkeli katsakahem Harupsutcho ingashkak Shpanunkili tsakahem kanji ishkeke Mare Sho tichkok, mare sho tanerak Yokochak shtol balipek Unakshoni inkanchik Hualkuchik li railal Hualkuchik li chakilal Ni yo coche está mal, ni la chanza le capen, ni la que es que yo veo ni común, ni poyanam, van a parir a clat, na cat o kenchi usa la cooperativa, avante o kenchi si cual chanron aptatesh, tan chanron aptatesh, put chiruchos, chanron aptatesh, ta canada shuan kil ni chavil na lepan, shuan aina ilman, malas naviman, desilal, deshkanaka, kuashkas, kisin, na, marera que o cache que alwala, shuan kil y us, avan li común, Halan nak tak kiri, cajan tak kuing aus yo kacuan kiri. Awan nak laat mereka halaj all, nak ing ajik us tawano. Cajan tak kuyaran, oh kolish all di komon, oh kolish all di poyanam. Aban ing a tak kah oh kac all di kena kuaye, tak tau di railal, tak tau di rasik, wal kujik, daish. Di nak kete cajis kalau mungkin di kungkung cik kooperativas. Chorchok chero malak chorchok chepu hainak haran makwa chatko atre na tetihok chaku malak tetihok sa amen nabalwan chik li railal li nachal li tataw awan taka kuish num singkin honak li hongkong chepim kuita cholani kuita kuil kuita ak ale kuita sape se kuita ra kuikwan zakanda chwala kuilikin takwa kliak usta maresh paipa yaksalipim Tak anak liru, mare anak tishak, mare anak liratul, mare anak liru. Awan kui laat kau najol, mare jasa shawan setau kau ni railan. Setai shawan kui lag angel, lagim kaan. Kau kliat cakucik, utsehun kutam. Tatau liru silat, tatau li arkuan shahayali cakup berakukana. Nak kuz li nale bahin, cukere leh li kanak kuah li nak kuerapis lekung kucik operativas.
na kesh holomim, di konkesta li consejo de administración, di comisión de vigilancia, mare, li jala jala chikchi chut, li na kesh oken, na kesh ten an, li na kesh holomim, na kokulak selekian, sa shkava shkia pshkush fede kobera, rochipen, maga, li na kesh oken, sa li jala jala chena jej, li na kesh oken, sa li junjuk chi cooperativas, li na kesh eli kaurising, li auk, li chabin uchinin, que quien ni concurso de junjuk chi cooperativas, bukana kawak li pachol, li kinchi junil, li tento ta anuncil, li tento ta numer, sa li kakianko, shkakesh, bana, shkatikichak li serak, ikhaen, shkakianak ta kashto tuwa jun, li nale utbar kwan han, han la akwaye li kyoko anakwan, han li, karo shkakawre sigo ichakip, karo li kyoko chiro ibedingil, karo li kakhayal yo, aban, bona kakechak sa shtiklahit li loklachya, na li kakhayal yo, na al tento taka ano re na toshkatao taka kuy li khat taka kuy li kueh taka kuy li kiahel taka kuy li mahekwak taka kuy li railal re na taruk sa hunkutan yoko chi seek yoko chi ripal sa il kachol na shona chok rikin li karushka khayali malah akshkatao awan mare kakwe shbezut shokyol kok Utara shokana, shlaqeran, yakamatk, shlaqeran, yakahayalyom. Dentovi, chulchok cheru, chulchok chiku, slan komuni, li hunhuk chi kyok, li hunhuk chi e, li takak am, li takanomsi, renak, li parguan, chuko chi roi peninkil, daruk toshkatao. Nachalbikwe, li nalep, li kaushlak, li serakhaen, Jenis cikunin ni, yo ke cikpanu ke sedihukuk cikoperatif asanak kuan, cikawre singkileri. Oi bening, awan kaje oi bening ing anak yang cuncuk koran, tak oi bening nak tanu aplikutan, tak oi bening nak tahu klik ochin, tak oi bening nak tahu sakau, tak oi bening nak yo ke cikale kakuare kakilare, kuale butule ku, makuahan. Nak kaje oi bening, aran nak kuan, kual kau wan dikangkez dari kapen. Napali ka ush na man, napali na leak, napali silok tish. Ribal janu takabano, hoke takabano, makuan janu shpanu kila tashel haan. Utkwi nako ay karu li taruk ta chal sa likapen, aksh kotspal li shkulunik li kakhayalim haan. Aksh kotspal li shtaupal li kamat haan li shkashakabchak, sehung putan li shkashakabchak. Mari kuan cak opo kopi opo cak anak kuan Nik abe Takil Numer Anak lebahai Nik arah Takah Nak tokulak Cisa Tentoban Sashpeul Mari timil bayak Aman Cocok sekal siku Bar kuan Di takah Bukanak Nekekekush Kaku blej kol Lahish Di kanakakwa Nina kemi ke choji angelak sa likong hoji kooperatiho so choke si koy beninkil malak si kapinkil anak kwan na koy benin na sasa lech kol si okeng si kolomkil likong hoji kooperativas mare toko jiru li siya bakayin si shok mare kwan na si kolani hon siya mare kwan na si kolani kwi siya minka anak kanaw mawang kwi nagkikiretan kwi choke si wano kil siyan siya lech kol di komonak kwi na kishnaw na choke si angelak Zeshbeil, unashpaz li chaqtab hunkum. Nakoy benibi, nak saleri balle rabinkil sa li hunkum. Chi kooperativas, nakokulat rakhlal kutan erikish kamar li kawush lepal, li nalepak, li tirok ish. Chi shkunil li nalep, li kanje li tento nabanuman sa li hunkum chi kooperativas. Napal rakh li tento takakye, napal rakh li tento to kawushnap to serakikwe. Awan kuanak, hingga kuan nakuro si shokban. Bukanak, si kokaksa, yoko si halpal, li esilal, li nalibak, li tento, tagulak sa li kyang, la ish kanakakwa, ish kaskitsin, li nako rapi, li choke si holomeng, li choke si okeng, rish manungkil, li huko si angel, sa li kooperativas, hukong. Kukana, anak kuan, sa ish natik na kuan kuchik. Pancho sin kilcheru, li ho nashe kete, re rapin kilchikia, shkush fe.